0: pagkasok sa kapakama. Tadi ako report niya mga naatras ako mga narakanganan niya.
1: Mudah-mudahan juga lakas tarak dirinya juga.